0: si Mang Kano!
1: Kumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mang Kano, naanagi ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful. Unsa ganito yung ngalan ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanapun na si Makanor, Jami. Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Makanor?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Mang Kanor, naa kay car? Kay sugtunti ka kung naa kay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na ni mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarit na mong kanin, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba pa na mong single ka, Mang Kanor? Hoy, Kanor! Iplastar na niya ang mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling! Ako na nang isang kay sa tong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka pa ba ka, Mang Kanor? Uy, aba pa na akong naakay car. Kariton man di ay. Ni ang pali ako na ipuspos ni ma.
2: Agad!

0: sa sulod sang classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, huwag itakok maan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumantakan. Sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
4: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyakan siya ng seksyon niya, ma'am.
1: Ay, abaw! Fuerte!

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaapat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo palayasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mankaya sa ipa.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor.
3: Tulad mo na may pusong bato.
4: Yes! Galing ang ito eh, huwag kayong kanta.
1: Hauti ka pa ito, muna ako yung nimo. Pwede na kayo ka mag-concert.
4: Mao ba, Makanor, tinood ka?
1: Lagi, di ba ito?
4: Kanin mong tingog nga na, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
1: Kabalo ka, puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
4: Uy, Makanor, hindot na, mag-concert ko. Pero... sigurado ka, Mang Kanor? Mapuno na to ang gym?
1: Sigurado lagi. Kami producer, di ba to?
4: Oo. Huwag makisanig yung Mang Kanor na haud kayo ni.
1: Maugali. Puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
4: Maayo na, Mang Kanor. Pero, di ka hata malugi alam, Mang Kanor? Magpagula o budget?
1: Dili lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba to?
4: Triple pa lang mabalik sa imo.
1: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
4: Approve!

0: 도레미. 어, 뭐지라니?
1: 엘토로 레디나가 레디나가 세무군 책도가로
0: 안담나고 망가놀 가로나주니 페로 글바안 먹고 망가놀.
1: 아유 가발아까 마스케 나 망가 시카트 나 망가 artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Basta kay mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwa na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Goodney.
3: This year's
0: Mauna Goodney akong pangalap na mga concert
3: artist.
0: Maggawas ako.
3: El Turo.
0: Oh, may tao. Makanor. Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao!
1: Ano ba na sa perbiro? Kami day, doon ni Putot. Kami day yung Ujes.
0: Yes!
4: Sige, kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa perbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talk ni mo! Jim Gali, why tao?

0: ay, may botilya. Ilan taon na, may basi, balil ako na may genie na, di mo? Lukusan na konde. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kan ko mo nga ikaw nakamukha sa akin sa botilya, i-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo ng pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya, I'm a wish.
2: Abaw! Puwerte!

0: mga DJs na makulit,
1: tugtugang malupet, bongga!
0: Sa umaga!
2: Would you dance?

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwang tahon na kung masakitan ko dong, basta kay magakus lang takal.
1: Anak!

0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: Pagkato sa higado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chong-Yi-Mi-Choy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da panak ag party party. Ay, dagiti babae mabuting dan wala jay number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Uraik suda jay CR. Anya number mo kuna. Maminduag mo din nga natirgas.
3: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y patimano na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manignaw ang eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor, mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag na wag tanga akong kalintura.
0: Siyempre ba, parang guna sa ibuhan.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon na magkugtugtugaok. Kanor, usa mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Damay, akong gangan. Ma, mapampalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bakbakbakbaka.
0: Ma, di na mong kabunod na parang tambo mo, nagipatuman sa kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay abaw, pwerte!

0: kung kiss a letter. Kung kiss a animal. Bawang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! O sa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alot?
3: Mang Kanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks maibog na ko.
2: Nah, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name ko, yung kikong barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir, aigluhag, sir, aigluhag. Okay, dugo kamay, sir, dugo. Oop. Hangad, hangad. Op, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahabis niyo siya pa.
3: Ay! Mang Kanor, ganong napahak mo niya akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ako na, oh. Bigyan na ka rin ba? Na.
2: Ay, sir. Ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa. Mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad biya kong tarong, ha? Na? Sumbago na ka rin.
2: Sir. Oh, tanawa. So time naman, ha? Oh. Ah, pareho na mong gupit. Di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga, gini mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong siinday, siriaka.
2: Oh, tama, Jika. Di man siya kanaw ni mong nabaro, mas kanaw mo sila inday, siriaka.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
4: The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: M.O.R. Classics.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
9: Classics. Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: Sus dong oy, nabagsak na pong ko sa exam dong ba?
1: Basinwa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy. Unsaon man good. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!

0: Joy!
1: Nata, pandakon ka?
2: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O nanak, unsa may balak ni mong itanom sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madami flowers!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay diniyo, basig ma-hold up ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey! Bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hold up eh! Maaskig daw!
3: Ambilin yung pitaka! Ambilin yung cellphone! Padali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di ka maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na!
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usang kakondisyon.
3: Ha? Usang kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mong ihatag?
2: Basta mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal! Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold ako ka.
2: Agad, wala darling. Oh, agad, darling.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nang, pwede ka ulam kaldero? Matigang nani kami hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan at tumanto ang bata kong babae ah.
2: Para man portahan ko kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
3: Ay, nagano ano kay mo ya bordagol man? Ma, si bordigolo?
1: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, nakalisensya na na sakon.
3: Ay, above 40?

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
3: Naku, Soge, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
0: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo. Piyong nga imong mata, o niya, pirmahe da yun.
1: Palamay!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalamang kapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikaw ako, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takay pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imong ikaw ako, maboy!
0: Wala lang yun. Sige, patakay pamasagil. Pinayay mong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwi, uwaw! Ikaw ba, wow! Imong kikaw akong baboy!
0: Malalagay ko ng nguha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkong, yung ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Sabi na akong baboy! Sabi na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil niya, Turo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang akong 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mabayad mag ko? Kaniwa nga ito yung mong baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Di pabayroon ko yung mong 2,000. Ihid bang nga dito? Diwat di mo?
2: Mang Kanor!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ay, to! Nga daw, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisungod. Sang utod ko bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Nilipatan ko, bi-pre nga. Birthday niya gili subong adlaw.
0: Ah, amo lang gid na. Grabe, gitsungod, yasin mo. Ano malain daw?
1: Malain, gi-pre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, pirmi ka nga.
1: M.O.R.
0: Pirmi na.
2: Fully loaded. Maramihan. Sold ka sa tugtugan.
3: Let's get it on. Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Wala nang sasaya pa.
2: Pag fully loaded ang kasama.
3: More sa Hapon.

0: kan. Dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao. Di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito man kanur no.
0: Oh, di saging kaon moy.
1: Salamat gor.
2: Mga brother.
0: Padami ang kaliwas.
3: More music sa MOR.
4: Meron.
3: More sa hapon.
5: My only radio.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: So
1: you love is my drug. I like your beard.
2: More sahapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, madugay ko. Huwag madugay kaya ni rin, darling. Di ba nalang peace na? Peace, peace lang. Saan di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko on. El Niño na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, katulog na lang na, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Katulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa mong gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako asawa.
1: Unsa man, mata ka o mata ka din ha?
3: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy po kakapoy ka sa construction. Taghang ka kong giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yun ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantong hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya, dik.
3: Wala na rin pala yung nalengay. Hapit na finish line. Una-una tayo sa

0: Juan, luay-luay sa dinuguan.
1: M-O-R!
0: Permina!
2: Mix of Rock.

0: nanay? Ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kay sa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix up rock! Mix up rock!

loosened to.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tagay pa, sir.
4: Panur, inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
5: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
4: Uli, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
3: Mangkanor, shot pa ba?
5: Maluya dyan ko, ane. Basta strawberry ang pahubot ba? Maluya dyan ko.
3: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
5: Ah, klabi. Klabi sa chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
4: Shot pa,
5: dari. Naman, sige mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po niyang panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
3: Mang Kanor, unya na na ba?
5: Kadali na, kaya ang akong asawa nanawag.
6: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
5: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday mago ni Busing. Magpaihaw mago siyang baboy mo na nga pasigbuntag na dyan ko magkaulian eh.
6: Unsay buntag?
5: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
6: Ah, mau ba? Mag-iho mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, ipilim sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
5: Ah, yes, darling! Pandamay, asama ko mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 na mas to nga gabi eh.

0: ng kanor! Dali na, diriba! Ano ba? Ang kanor!
1: Kasi sa akin, nanawag na po na kong asawa pa namin.
0: Ang kanor!
1: Hello?
2: Kanor! Asa naman ang picture sa baboy?
1: Daling! Di-cancel na ni boss ang iyang ihaw! Di naman na yun!
2: Si Chabad niya! Kinsa man ang diha! Abi man akong baboy inyong ihaw! Bahay na po ka, ha?
1: Nalagay babae din dali, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako dali, bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Best, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na din napasakitan sa imo kamigo, pero habang gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
2: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
1: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkain eh. Itong pagyon, asa man ibutang?
2: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
1: Padagay!
3: More fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. More

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 na manis ko nga gabi. Ah, mangihisa ko bikiyo, dugay ko. Paitaning naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy din. Tinoo dyan itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga magipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tuwara, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito kong. Ani ana? Bunalan tikang silito kong ani? Pandamay, ang ako mananing ugangan. Mura magugnaog ungo, yun.
2: Masto, yung kaya kanura ka. Kamano ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Yung ibunalan ko na mong saling tukong, nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa, di siya magiging madanig. Bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay! Ima pa yung gilapdos ka si Lig, nagkalapok pa yan.
0: Hindi nalapok, ma. Nanilikos kulungan sa baboy.

0: Hoy, Damian! Dey, takamailing na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan manggo dong, uy, ikaw mag naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Tiyay, tiyay. Mabakal ko kalamay.
2: Ah, oh, abi ang kalamay.
1: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
2: Shhh, hey, pos lang. Kay, gininto po lang ang subay. Kay para, abi ah, asin.
3: Abaw!
2: Pwede.

0: sit back, relax, more Suckabee Express.
1: Enrique, El Shah.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
1: Excited?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor, ano-ano akong report?
3: Report? Ano mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan, anak. Tama, magunda. Sir. Patakalan yung ka ba? Dugay na kasapa. Bakit lang gihapon?
2: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
3: Boba, mauna'y dapat na report, o tanawa. Nindot kayo, ka ng mga rong spelling na, nagbago na si boss na mag-text, na-shortcut ng tirada. Mauna'y report, manisundo ko ni mo. Sunod magbuhat yung report, mauna'y mo ko ang base. Abot ka.
2: Oo, sir.
3: Si boss din nagbuhat, ane? O, magkaniigutaan. Mauna'y saktong report, haom ka isa kung gusto. Okay, dukin si boss mabuhat yung report ba?
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod pinayaan ka, mabitter ka na the son. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaon na yung ko atong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni pa ni Uto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring ay. Asa naman itong humba din eh. Madabay gigutom na rama ko. Mantay na ginamakitaan na yun ako ng tangagan ni kaunan na akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yung ba-ba na.
1: Sa'y pilpilo ni mong kanor? Ako'y nagkaon na to'y mong humba. Nga naman, palag ka?
2: Darling, para yun to sa'yo ha? Mau nag-bring house ako to's pista. Kaya ako itong idalit ni mo, kay bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'yo, darling. Para yun mo ang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kay ko. Ay, buti busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: M.O.R. Classics.
5: More music.
4: M.O.R. Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: M.O.R. Classics.
3: The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: Classics.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
4: My only radio.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글
4: huwag mo akong tawaging malandi. Hindi tayo magkalahi.
5: Hugot Amor.
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: still.
1: Hit after hit of classic mellow favorites.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagaagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ikwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ka niyang bracelet o giyahang ayos. Iprinda ko de. Tanawon na ito di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hang ikom-kom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman ang pintas o garyos na ko din ha? Imuhan ang iprinda, no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili, oy! Dalun ko din ito kay ipatubog ko, de! Kibasig peke o rin yung imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Dingyod! Imuhagin ang iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Akong alahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kakwarta, okay na kayo naskuha. Ako di ipacheck sa punchap kung tinuod ba gini mong alahas. Kiba sino niyang pansi lang ni, labi na ni imong ariyos. Katol kayo is dunggan, basing kagiro ni mong dunggan madugay. Inguna natin ka kapalangga, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham? Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Kwanta no, tato. Lagot yung kayo kakasawahan ka. Baka malusod yung kunin mo kadugayan.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort. Ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: 幸运手家我阿外。
1: 喂，阿狗，阿狗手机，喵，莫把手开。
0: 阿外谢了。Kasirbilan ko kung sinyo dyan isug. Ambi, mga tarantado naman sirbiyon ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbab.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor.
3: Oy, Tot.
2: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picture na, maligin mo ng sakyanan.
3: Tanawa ng picture sa sakyanan, no? Tanawa niya akong cellphone, no? Tanawa. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman ka, Noroy. Latest model na ba?
3: Unsa pa? Ako agin ni Gitigoman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mang Kanor, oy.
3: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigumpog ka.
2: Pero di ba kung ka-apura na Mang Kanor, mahal, mangkaya na.
3: Kaya ni mo ni, basta magtigum lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan na.
2: Mang Kanor, abo ba na kung imuha na, nilarga man lagi mong sakyanan?
3: Nigong balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaneng cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong itiguman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tiguman.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
1: Sa malumos? Kamulong ko mulang, uy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Aday?
1: Palihog ko sa telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yung magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
2: Ay, si mom, balahaw. Ano mo ko pa siloso?
3: Abaw! Puwerte!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ako gali si Ricky. Sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan gani tamon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko. Maya, Meg, ara ka sa listahan tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko yan, listahan. Mali nga piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Gin patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Hindi, igoogin ko. Labi na gin sa linya ba lang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to, ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na ka pa, salamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man, eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal!
0: Sige, bilin na na, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mailak, pare! Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige!
0: Kanikwartang malabo na sa di. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na dire. Mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nakuang. Naglagot yung kubahay itong tour ko ganina. Kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Magsaba, makikanay ka ron. Kaya tawhana ni Wad na po'y ipakaon. Kablong kusok mo kaon ng baboy, magdiwang na po diran. Kung napermiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik. Sana matong lambaw diri away. Andara. Ay magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong ug di mausik ang iyahang mga lambaw. Ani andara. Dik panganak na dik ha kay para ako mabuntis ka dagan kay mig mga baktin. Andara ko kauna na wag ayo. Dik ini patong sa kulikwan. Tabang! Kanor!

0: Te, pag wala kang pantega, maghihigaw ka.
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka.
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: Classic Oldies.
3: This is MOR Classics.

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Eh, pre, ako nga ni pre nga, pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week. Aba! Puerte!
2: Liam, this weekend, where the good guys are.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Woo!

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Domadilerio ka sa kalamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: This is MOR Classics.
2: Classic Oldies.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
1: Ah, pandamay, mo pinagtutulog tao. Oy, si Lito, mreni, oon sa manlit.
0: Na yung tinapa?
1: Ah, tinapa? Oo, oh, na.
0: Okay.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo ni akong customer, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir, oy. Unsao man ako ni, gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Unsao man ni, sir?
2: Magpa-color ko!

0: Bye! Bye!
1: Ano ito, Noy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Sir, usan na po ang siodwa?
1: Tuluhan mo lahat nga ning sigurado.
2: M-O-R For life! The year is 1966, and this song is number one.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Maride!
4: The year is 1960, and this song is number one.

0: ang Kurt Cobain. Anong kinalain siyang confident sa confidential?
1: Ari, ay plan o para maintindihan mo. Bata na ka, ha? Confident ako, dira. Ang ina ba lang best friend mo nga si Tamol? Bata ko man na, confidential na.
0: Bow! Pwede!
2: Now up a more!
3: Classic oldies.
4: This is MOR Classics.